0: singasuka kuye siyephi ngoba amazwi okuphila siwafumana kuye
1: utlwelese Merafon
0: zonke izindlu zamaSirayeli nezethu izindlu zingqina ngaye zithi ububele bakhe kumile ingunaphakade

le itshile mo di mo tsaya go bona go tsala go ba di tsagile ga kala go tlo go tsoya ntse go mo go tswa wena mo go di mo sa go kala pina.

bonye se bone bo limba bo limba a mo tsa le mo tsa a mo tsa a mo tsa e ya le kana le e tshi e ne ba dui se se se tshi e le so ba mo di mo a mo tsa le e tshi a to bi so o e le tsa tsi e ka se mo e tsa e a mo se mo tsa ya na a sentse o na di le mo mo tsa